0: ani asen kafo ti bibiala woni bre bibiala woni bre ani onai ti bread room omo bonwum a oti nwum na asema ho kan oti asiye na etimi buawo ema wo defa ho adwene. Okay, on it bre and Adruna.
1: Oh yeah! Come on!
2: Isra 104.5.
0: Edrusi ya na science boda roma. Aha, Edrusi ya na science na edeko gospel. Me ko

Yiri abe fan krofo. It is a onu of srono. A soli timit area esa tayana asa tuan wa sroho. Na we ye nka we su yina no. Ene gota na muti wia. E muse ye make sure se ye bese sa engura na egu abonti ne bese ni nefri ho. Ebu hon mo muti mgu ho wia. Na fei ye bese sa na adani asem. It is a unit committee and assembly members. I'm a Juma. I feel assembly na kasano. Semuni muse semuni akadi ebi a yede bete tisa yebe semuni ne fruo ma. Me pachoma mo kote tisa di eni ngwa bonte bi. Gote bu onu ma esi ama anya esi wano. Eno na ema insu ni timi ko. Se gote ano se ni insu ni timi ko problem bi ama. Maybe one ma anuani yechi anuani begumu ana honesty. Asafu market, eh? Merchant banker ho. Awa bose insure tu aho timiri. Achamfu ay toilet chenhono. Na oche se ni hosi taya enyokra. Iti se na omu tigate ni mu ahondi omu kumu adin chingkwasi. Sase minim di Amerika. Isuo to na sa hono muta yiri pa dia tun kwa fo won kan no e pese bi betu kumase betu asante region ye wo bronu bronu bi won ma na isuo to na yiri fo won e se we su ba ye amati ti gata sini bebrebe ye ma yiyi bridge ni mu amaje se wuti se isuo no etimi nyakwan ko ma bi won ma no okote okotena ye no na isuo to enyi ma ho ne ebi obo tie na insuo to ana ayira du no ho iti adenti na yesi e tena ho masade aba befa yen omo amoton ade e ne dire bia amedi ho ya oton ade e okuru ni nyama ne ba oyi nyama ne wiya na otete pe person nyama no ato agu anim ho a edru se be prapra on compremi oba na ba betra bonten or try my mouth for a prairie. That could be any store. It may be a whole store, one. I will hear what are we doing? Cabin at Duhuni. Why you're born on Patam Huinumina? I'm a dicker, Cassa, and you may be born, and never wish I by Ubetim video be, and you're my way in if you know the video. Yefa emrano emfa mra kwanso anye mebu anu ma ya na ye emani ti aye na wa o didi wie na watu ngula latu abantin unu msuri wie na watu akwa abantin okwa kase anadi atu no bitu anmase na watu kwa na yede yafa bibia o ye noma adie na nipa ne ye unu mse enye betu anu waka se na ye den iti ne die e den pa yamba tu sto mu die na suwa dina oso be bio sto

midi de jaman son ogoro ogoro ni ba ko pen amika we say e di kase bone bro e no na chi no kokoro ntumi beto a so enana ju unum se ene boro ho nti onbo pon be no nkrom ho ni e chiri e ti bi a mensam no ntumi sheda maso e ba mi jiri se yami aduma next week there ne kese bo no esi na afejumedie na toatoa so ina ne e ba mami cha na na amo ma hene ohene me mo achi na na ja achi hene otumfo cha me pani ani ja achi atranko nyame mo nyina achi chairman frank franco semensa chairman awo ye die aseda enkoma abuaje contractor akoda nyame attach contractor asapakani kofi job contractor kofi is yes wa basawia kwane so aman peni ba na jamini ha na kamada roma amiku supreme aja isewa aja chekwan ja chekwan na enipa bi enipa bone se odie ye ye press kwane be ana osore na pre kwan emem se ba me premi ye kwane oja chekwan no kontase ke buan ebuan pa na de are gone se bebia ye nya eye ema bosomtwe amafo ani jiho ema nya sika no ma sha sie tu galamse o mu tu galamse o ye sesu no ye sesu no aba adia ema bosomtwe ema honum ya jidin a madawroma eduro aye bia holidays bia amafo okoko kwaje omani ekudwale nsuo mu momani timije ekru hase kumase bia nsuo da amafo timi kwaje omani eho sese so mo sandi galamse akudua ekwese nsuo no a abana msini oho ade na wo ya fa ho efri aye bosome frɛ ho side wonum nyina mo mo ho no nyina ade na mo ya fa sade no ho kwame danso ayi yadanso sa brenna omusa asie wo sadie ne ho ano madidi motutu ade ne kakra kakra sa na afedia modi konsu ne ho adan ha yadanso penso ano musa asie wo sa ayi ewo sa empatem ho ate se musa de baba dusu ne be sensu no ah ajawajo

0: na mo entino watwe na ba wie na wa eno aso we dem sero me so kra me call entino entempa na nyina wetu de ba me nyon number na nwumre ya gye bread nkomo wunya gye number na eno ano no so ati ase aha
1: so ko nyako pon na sia yesi dia
0: wunya gye number no wie a adwuma no wa ye mba 20 ukodru fi a nwumre time every 8 wo kono obia baby bia no wie enko friend no nsia mpa mu ebia sa time otifu ase ka
1: kwajo na nima rekure ntia ma ne biso ano mutwitwi famso no
0: ade
1: se wa bo sika no po wo sika kakra wa msidi na ka wa chichire e bia show bag mi o mpese e bayira wo na ma o se wo de unya asase de mfa no wa chichu sika no ngoje sika to de kofa e memba bebre no mu ntimi nka na adwe ne kutom no mde kopom ma na ma ne so ya we be di wa fo
0: okay na papa iba ha ohene ba na wa se wono de ne yere fofura okonya ani ne sofo ne kamano ne nua ye sofo na o ma ne kamano
1: Salam kazi ese ye nya mejumo o.
0: Enta kwemfo ba wiam.
1: Oye tika kra me mra.
2: Na wo ohine bada so no ama o ba bia ye osa. Adu apoma. Ah. Ade na esi papa.
3: Wo. Nda o si pi.
2: Na wo sire sire pa dia me so megum kasa ni akosa o. Musa wo no ba di wo. Ye nko.
3: I'm say 97.
2: 1997.
3: 97. Mm. Anya wa na menene e kwaduma nye yo
2: nebe o 97 na ohun no na oba na we na we de adwuma nsa na obekwa kwa kodokoko
3: 97 na mimi free grabbing apimso
2: okay
3: do no ba e mimi asofu bi na kan ma me
2: o obi na kika ma wo ale wa no monyum
3: manu bon pa no ba na nkuta se bo ba ni bi
2: ah na wa yire dada Nene na sofu ni san keken we ma o.
3: Na.
2: Emema. Emema.
0: Hmm. Enti I don't know.
1: Osofu ya de pa.
0: Kama me. Ohun.
1: Kama me.
0: Kama me. Me de, kama me de. Ah.
1: Kama me.
4: Edi ba me. Na o ba so. Me se wenu nyam.
0: En mu nyam se ni.
2: Eh. Ye nkasie en mu nyam se.
0: It's Bema. Wait, Papa, na am about 2-3 bi. The only thing I saw Bema, Nya Kukudru, and so ba, or Banya Kakai, Chatiazi. Won't find a yin and paddy at the bay at the bono. And think a natural you can't put me one or so.
1: Got your audio 1 minute,
0: yea.
1: I somehow the Bena main cabin that the VIA was in a book free muddy. And now, Sam Mianga, I'm comparing it, you know. Me ka tele se kwia me nunya asema. Se David ba na kopa ni ma me dia. Se se odi kosi ni so. But na me se me na me bepe wa. Do wonti no me nunya asema. Don't go to anybody.
0: No third person.
1: Me na me bepe wa. Me yobone aka.
0: Ti be ma de. So do mpani fie so. Na ope wo ba. Me go live voice ma ma tie fa be ka bi na.
1: Ba odi abo.
0: Na wo se de enti a ne sofo ne kama ne se. Ono no na so da ko di ka jaa no ko ni ane de. Ti o ko e no ko e che secretary. Tu hada bren.
1: E fire akronfo.
2: Na o bi wo hada dai e dai na. Sofo sa ke ka eye pomama wo.
3: Na me nkwa sori. Nti mimi anu so no ati asori.
2: Okay.
3: Nti mi na na mi ani secretary.
2: E wa sori ni.
3: E wa sori ni.
2: Na sana wo so ngo bi e na kwa e secretary.
3: Na mi pe. Oba ware.
2: Ah, wo o fela no.
3: Nti mimi anu ene ka. Sao ba na ntibe o kan ma me so ne mantem ena mi ami ko pipi outside
2: o kan wo ba we ni ma wo no
3: eh mi nyan o wa kan o kan fure we ni ma me na ni ni ni bi biada
2: de na now say mantem ye nti na woni o ba bi wo ho na woni ani sa ko pefufura ma wo ho na me peti
3: ye no na na me nwoi na me peba
0: apa so ati ase eti de enti na ope fufuro nyane se na yede ba ko no a no wane ne tie no na ope ba se still na kaskara
1: na ma
0: obosu bosu bosu wa na eja apie gufom e no krampo bo hima krebusan se ei na adwuma yi na utimi ye wose o mitimi ye adwuma yi me ye adwuma no ko 2 rounds
1: ei
0: apa ye ne 2 rounds se nko fo utimi ko 2 rounds
1: woni ma recruiter
0: adei
1: Ensure ni galam se na se no.
0: Ye.
1: Afati e kwati na.
0: My motu runs we mra.
2: Ti na ukode do sayin.
3: Me ko 2 3.
2: Rounds no mu ana se na wotwe ni mu.
3: Rounds
2: no. Uko 2. Consistent. 2 no. Uko no se bia uko 2 3 ni sa na dwono strong 2 3. meet you.
3: I come at you too.